tina zor dan lui ral ti lagan mai thak ta kha lal rot phela pa chho in aron sakani rebeka saimoi zai kan ngai thanga lal ka thlang ti thla sakila ngai thang u

0: lal ka thlang ti lakan ngai thlak ta kha rebeka sai mo sakani jordan lui pi a kanin khom huna ti lal ro fela pachowina sakilaw ngai thlak chhun zobangu
1: jordan lui

trong trai hun lu ti lakan ngai thak ta khala ro rebega sai mo isak ani le ro phela pat su au sai ka ngai thla ve thunga chandam tu chatuan nun nan ti la sak la ngai thla u

0: zot chaw zel ta ila ani le inthil siam te hi engtiang zir chuak nge in ni zir na te in neem
1: kan thil siam chwa hi kvk a an hon science pi a chaw mi mo an scientist in min zir te chi na i ama kha ti khanin kan zuk do ra kan bul chan na tur min ti sak ro i ei zon na ngel khe ten lo nei ve thei na tur tan kan tia chan in ama ne na chan kan zir
0: ani chu ani le in zir chung te re em
1: o a chang chuan in i kha thil siam hi a hau ta kamo han ti swa chang de han ti fu lo chang te om ve a kan lo ti fu rung lo wa de khan in a siam a zir thung hi chu a hau ta ka ve chen
0: ani chu man choi lem lo in ti khan ke vi ke in
1: man choi lem lo in ti ke vi ke in training
0: ani le in man wa de kha en ting e i e a product kha mo ti me yang mai te mo in lo siam don ta sun lu te khang te ka in ta keng me chen em ni
1: a kan king lawa kan siama kha chuan mo tikhanin a theory ang kha min
0: a theory ang in zer pota
1: ze pota ka dikhan kan ti a ten chang chang mo chuanin i ina kan ho nuwa khanin a kin kan pati vi ne
0: e nang ma ni in practical chuan in ti ta a e ani le in malak chaudan in han siam dan te ka tikhan in han training ta a chuan sum don na atan khan eng tinye mai lak chaw dan
1: ma kan lak dan na chuan in su hnu ken di kan siam sabe ra ni chu group in kan tia mo ma kan lak na sabe ra chuan self help group am bul chan kan ni ta ni chu chuan in ku su hnu ken di kan han siam a chuan pumpkin powder kha pia so mi hena kan training khan kan siam chaw le a su hnu ken di kan siam ma sabe ra chuan in PMKSY hianin i set up group kan on khaling group cha an thanga ta chuan in chanpuina poisa kha min pe ni chu khata kha mi mang khan in thil dang tha zo i product tha zo nei kha tanin be se ni chu te chuan in kvk a khan in chu training kan zuk training chu mo i pumpkin powder sia kha kan training le a kha i chanpuina min pe ka chan khan ma kan na chawa te chuan in khom ma ken di te kha kan sia ma pumpkin powder kan sia mian in khol kan nei la ba khol kha i lei mai kan ta na har sa si a bulchan na khol te alo ta wa a her na khol te mo chuan i a lep na khol te kha alo nga ya i mai powder kan siam don chuan in i ni ya khan in nisa a solar dryer mang ten alo nga ya a hau ta ka nisa han do mai te kha a thei la wa hei chu che du lu tu ka ni wang khan ma che kham mi kha kvk lampang kha din so ai jaer kha i ati ron na tur kha min han ho tir le a i chumi mang chuan kan ti rawa fur alo ni khan in i boy na kha kan tok le ta ni chu i fur a khan chuan in solar dryer mang khan in ati ro kha a har le bok sia chuan an ni in solar dryer chu min han ho a nia kan han phawa a chang le ma chengin solar dryer khan i pura kha chana man le thei a har sa le sia ti khan in bul kan chan chau je la chuan in tes pata powder te kha kan siam le a chu mi pumpkin powder kan siam zo a chuan i khom ma ken di te chuan in peanut butter te kha kan siam le
0: ani le marin han in zo te je ta ila engkin nge in kho le man ro chul dang te kha engtiang in nge in nei dan mo le in product te engtin in shal chwa dan te kha min han shil le te je
1: khol hi self help group loan kan la a chumi chuan khol kan lei ta a her na khol kvk a an scientist pe a chumi pe a chumi min cha saka ti chuan in a khol a hi kan mang tang kai em em a chumi khol mang chuan mai kan hair dipa a powdering kan siam chuak a chumi khol mang thau chuan tes pata powder te so thim powder te le khom ma ken di te kan siam tur her nan te kan manga mai hi ni a kan phau rawa a phau ro hi a boy khak em em a ati ro na tura tan solar dryer kan mamo a thil chedu ani wang hian in a long hian ni sa hi adau thei lawa chumi awang chuan in kvk van lai pha in solar dryer min ho tir le a chumi mang chuan kan ti ro china fora chuan ni te kan mu chat lo awang in thil chedu ani bok si a ti chuan ati ro na har chat na kan tok le a fora khan in eng ti nge kan ti ro ang ti kan nei to a ti chuan in kan group a kan president ne nyan in i ati ro na tura tan in drd project director pu pek mo ya kha kan zuk

0: khop in mamo copy in thing in mutem panai pai a yan nge mundang atang ten
1: o panai pai khuchu ke ga de zwan in kan du khop siam kha ahara ni chu mu khamo e kan khu chen o mi te le mundang dang mi sa ti hanin kan le lut ve
0: a hom ang da ten ang la man
1: o chip tam ang de kan khu chen ma motor te kan phanga pick up phang te kha rin ti hanin kan le lut
0: ani chu adat le han kal le ta ila sarkar changa ham chat na in don te min han shil le don mi
1: self help group a changa bul chan kan ni awangin ham chat na kan don chu pmksy se chi pa chagin ania pmksy hian thil siam chu a changa ma la cha te chan puina an pe china ke di po hi chan puina dong ve dura min lo khan chu angin chan puina min pek po kan mang chang kai le a mai chan le te po kan la nei lawa PMKSY selchi te chuan mai channa tur le a herna tur khol po min cha saka tuna hianin i ma an da le meka kan product ti na a bul tum tu belan ni a chu ba ka chuan a shal na ko nga po DRDA project director putlang te an ma min la po ya tuna hianin i ICDF na ma an ho tu bi par te ti le selchi DC pol el ko ma hawin min wa ku ya e asal na ko ha sam de kan to chang te ong ve bang mo ha ga ka nin an ni hian nin tu na hian nin ma min na tho kui me ka e ka chata ga a market te atal thei na turin ti chuan nin kan se fe gu pa ke ma nia kan swai tu kan ho tu nu len ti kha nin ma kan la chawa he asal na to ba pui tu te pon mo ka ga ka nin an ni in e ma min na chopui zela tuna hia din ser chief district chunga anganwa dia supply turin ma min naksa ani
0: ani le marin e hanin zot le lokta ila in product chung chang kha in product haute kha amalte te in in siam dan kha min han saifia sakdon mi siam ve du ten lo om takin mo chuan ama sapera mai powder in siam dan kha min han saifia sak phatla chuan abak khachu idu dan ein dot dan ang khan iron sei chong mai don ya
1: mai powder bega hi chuanin i mai kha kan zia ta a zia na in mo ti chuanin kan lep le pe ka kan lep zo nuwa khanin ni ya kan phorowa ni ya ni mang a phoro do pa khan kha ama ka sei don khan sir dryer mang de po khanin a phoro de ya current a current na mang po in dryer khan kan ti rauta a chuanin khami kan ti ro hnuwa khanin a khola chuanin mai bi chu kan hera chuanin kan her zo hnuwa khan uluk takin kan peka a peking kha uluka ngai ani thil powder rem rem chu sil vela ngai ya silar mangin kan her zo hnuwa kan sil le thapa kha kha mai powder bi kan ti dan chu nya chuanin a juice mai kha a juice in kan siam le a atui in turin taksatan te alo cha a mai chu mai chu andor na kan nor dip pe ka ti chuan kan nor dip pe nu khan dip tak kan nor nu khan in kan sor le atui bi ka chuan tha kan bai juis kan siam da chu ani mai preservative kan manga bo kana ta mai bi ka chuan po chuan din chun lu ken di kha chu i chi kan chu ma kan chum zo nu khan in e chini ten en kan up le a sun lu ken di bi ka chuan chuan in atui kha kan sor le atui kha chu khonin kanin kan her dip le peka chumi nuwa chuanin kan sora preservative mangin kan da cha a ti chuanin uluk takin kan peka bura te abur te po kha silfai uluk anga ya i bura kan tun ma khan silfai vekin ti chuanin i sha cha me thein kan ti ni chuanin so thing powder be ki chu so thing kha i kan silfai veka kan de ma in mu akor kan ja fai ma khan ti chuanin chumi nuwa chuanin e akor kha kan zat file efeka chon kan lepa kan phoro le a e jayar mangde pon so thing kha chu ati le theya ti chuanin khola kha din kan her le a chumi nuwa uluk takin kan pek le a e sealer mangin kan seal le thap so thing powder pro khamo thil powder chu uluk alo nga ya e chu ti lo chuanin borak alu chuan alo hlo ma chu wang chuanin sealer kha man nge nge ya nga ya sealer mangin ai powder picking bi khachu uluk takin kan pekani Tes pata border bika soi na ila tes pata ka anna ka shim ka jayar mangin kan ti ro le a achung chumi ya chuanin khatang theorim na chumi sa a pho chuanin arim kha are me ka mo chu wang chuanin jayar mang a ti ro bi ka ngai ta ni chu e current mangin chuanin khata a ro ram hua khanin kan hera chuanin kha po kha I kan sil le kha pa uluk takin a pekin kha kalpe ngai kan ti khathel powder bi chu chuanin ti khanin kan uluk tang lam pek nuwa khanin I kan sil le thap a to beratan badam mi powder kha kan soi lenga badam bi ki chu chia pwa manga ya chia pwam lo kha chuanin akor khati fai har sa ni I akor rakha ab ati faina tur kho la kha kan nei mei si la ba ta chan kan chia kha sabe veka kan chia hnuwa khanin kan kang rawa kan kan ro hnuwa khanin uluk takin ei akor kha khe alawal samani kan ro hnuwa khan chuan mo ti khanin akor kha ka thang nuai kho ka siam hau tak du tu ka badam milk powder bi ka hi chu mo ka srinat kha kan tela chumi hnuwa chuanin abong thatu tura tan khan chi le chini te mananga ya chuanin atirim tui tu khame badam I tirim tui tu a khanin elai chi kan manga de chan kan her zo khanin badam kha chu handa dai de se ka ngai ya alum la ya han pe kha chuanin alo hlom te ka na oma ti chuanin e na china so thing powder kan siam ang che a pe thau kha angai ya ni si larin uluk takin
0: alo mom kho me ti khanin until siam dan chang chang te kan lo shiat the pa angai thatu te pon an lo hlok pui nge be se ila tuna chuanin hanin zote ta ila choi moina te in lo dong to em hi khang thila min han sui sak le don mi
1: kan choi moina kan do chu kan pumpkin powder bi ka hian mo I sang ni som ni palia sara sphere champa ya na sing ku ne na ingo pa khan mo ta khan kan pumpkin powder bi ka hian chuanin I mizoram pu pu self help group kal khom thil siam chwa te phawlan na khan best quality and branded product award first prize award hi kan la ta joinin I mizoram state rural livelihood mission rural development department mizoram hwa hyat na no ya he he choi moina hin la kan ni
0: in food processing na kunga hianin na thok chor te in nei em ti kha min han sui sak le don ni
1: lo fa hi asan pa in kan rai lem lawa self help group member chang hawa ma la kan ni awangin member te hi kan thok hawa kvkr training chuak vek kan ni boka kan thiam na te kan thok ko ma ti chuan kan siam pho mai china in dei lo deuh chang kan nei chuan mai le turin lo fa lak zeuh chang te chu kan nei ve member hi panga kan ni a zana hatlangin dar sari atanoin dar hi thlen han thlen chang te kan nei ve kan hatlangin bo
0: member anga thok ho in ni chuan eng tin nge a hlawng na kha in in sem zel mai thin tin a em ni
1: o kan product te hi hun sang sanga kan da asal na aron lu apyang hianin members of ten a inza chawin kan in sem mai chi
0: in production kalpuizel dura ma chop in nei chuan milo soi sak don mi atop kharnan
1: kan product son kalpuizel tumdan chu hei aya na sazo ka siam chu a hral chu the hi ania manjwa te po hei aya changlung zok te kan nei theinan malak zel kan tuma product dang nei bel se te po kan tum dan chu ani
0: alom am khop mai hun chat tak mai hei nula marini not van lai pai mi nen in kum na hun kan nei the a marin an lom nu tu ke o
1: ke po kan lom nu tu ke
2: kan nei thak tak kha pilarin moi north van lai pai mi food processing a ezong kan radio palai na kom na ania kom tu kha jacqueline remsang pui ani

hi akashwani aizol ani tuna chuan zai remawi kan ngai thlanga tu thuma hian Churchill lalzam lina zadeng le pb sahlun pui tane na tangin lengzem hla mawi tak tak ngai thlo don ani ama sabera chuan Churchill lalzam lina zadeng in rilin soithiam te reng ila ti la sakilo ngai thlangu

sai kan me thak tak kha bibi sang nun pui sai ani a larun sakha kam hang lai chiti hla ani Churchill chaun ni na sa deng in thril ka hai ti hla sak lo ngai thlang u

Silke Heidi, lagen ngay thlak taka Winston. Lal jam lina zadeng ina ron sak ani bibi sang nun pui zai gan ngay thlave thunga phu lo thaming le ni ti hla asakilanga thlang u.

dilen et lang ne ti lang me thak ta kha Churchill cham le sa de ni sak ani tum tum zari moi huna kan hanung bertan suan pibi sang hun pin sak mel moi ti la sak lo ngai thang u.

rik cho hindi lagan ngai thale anga dar ni atanga dar ni le achan ve thling in chan chin thar deli mi lak chon kan ngai tha ang tin da ni la chan ve chon chan chin thar bu chong chher kan ngai tha ve thung anga dar ni le mi som thum panga a hlala thrin te ti hun kan mang ngai heula hian zira nam te h lal dang lovi le ram hun nam te te hen trakin zai kan ngai tha u don ani dar thum a chuan chan chin thar hindi chher kan ngai thale anga dar thule miniso ma pi pu te sul nu kan ngai thla hu don ani tu jong chu kan program don lokam pon thai te chu ni sela tul bi ka chung kan program te ti nam thai ani ang akashwani aizol ani tuna chuan thlir vel na hun i lo mang u

Irupuye ti lak me thak tak kha rasiveng baptist bial zai pol te na anron rem ani tuna chuan nundan kalau thiam ta ti hla dalon pastor bial zai pol te na anremilo ngai thang u.

Vang lai chen ang o ti lak ngai thak takha jail ram bo ti sak ani tuna chuan ram din sa gan sripui lung len ti la sak ila ngai thang u mang chi a si lo no tun lai

Hei, Akashvani, ai zo le tu a chuan kan hla thar te ti hun kan manga tun tuma hian RK Vanal pek sangan kan studio a hla a thun thar te kan ngai thla ho don ani a ma sabertan arei to don lo ti hla sak lo ngai thlang u

Arei to don lo ti la lo sa tu kha ar ke valal pek sanga ani fak zual zelin ti la ar ke valal pek sanga sakat ngai thale anga a phu tu hi e flel ram li ani.

ka fak fo wang che ti lak ngai thak ta kha rk walal pek sa nga sak ani chu de jong chu tun tum kan la thar hu na rk walal pek sa ngan kan su dio a hla a record te kan ngai thak thei te chu ania akashwani aizol tonga pon chu ani he hi akashwani aizol ani tu na chuan hindi lai lo ngai thlang u

tunak ang itlak ta ka darling la izai ni a aron sa tute ka ram tharveng mu pisai pol te anni tunak chuan kon pui marven culture club ten lalvung zai ansakilangai thlangu

0: Tung da kang itlak tak ka kon pui marve mizo culture club ten dal vung zai sa kania dar leng le izai kan ngai thave la thunga ram tharveng emu pizai pol ten ron sa ang
1: Hey, takimo pol wa fu mun bung nuam chu tu ram chu nu dar leng le izu ne ga sa min ni le in ti de de tiang
2: Hey, takimo pol wa fu mun bung nuam chu

Tulak ang itlak tak ka laldang oy oy zai ania aron sa tute ka aram tarveng emu pisai pol te ane tuti sang sa tun truma pi pu zai la aram tarveng emu pisai pol te le kon pi marveng mizo culture club te sakang itlak te tsunia akaswani isol tranga ti chu ane

0: tidam thelo shikpai turin manlal su wandoi wang ain du khan sual wanga HIV AIDS kai antam jok ruilo la film khurla HIV chu ama in om tiro singnun zin ko nga positive la HIV AIDS laka lo negative ang cheti hi sinot social front som ni che ani e
1: hei hi akaswani aizorani size magazine hun kan lo thleng le ta

furuat thla in leimin hi a kentel ve turangai na lian tak mi puiril ruwa abet met chana ra tui tlak tam kum nilem lawa po leimin hian min ti boi chan do ni in alang khwarel chia na thlenga wangin mizoram chungi ya po chia na sang sang in le lo chana nun na tam tak chana le nun phung ti khailak khopa khokar kong kal na leiminin ano pui emo khokar kong min emo chat chiatur aum cho tamol mol mai heng zong zong hi khwarel chia na ani rualin kan nun phung in her dang lam awanga kan in siam chop chia na tam tak om tel boka lemina wanga wanduaina tokhi agum telin an pung tul tul emo ti mai tur ani mizoram hun sang sanga lemina wanga chia na thleng langsar zwalte hantar langila ama sabera chuan me sa ngi som pathuma laipui tang lemin kha ania mi som pasari lai nunna anchana hehi kum sang kha zakwa somnga pasari le kum sang kha zakwa som ruk pariya daya khan helai hmuna hian lung an lana sa in lung hal blasting kanti an kalpuina sa hleya kum sang ni soma helai hmuna pial te pa hian a khichat mu ania kum sang ni som pania furwa tui tam tak atlak nuwa a khi mu bel ni in mizoram sarkarin amun himna tura malak na anwa manna an kalpui ma in chhia na kha a thleng ta ani tin july sang ni som pakwa ruwa asur awanga leminin bsup building pathum chunolin mi pariat in hliaman tuara mi pathumin anun na anchan bok july sang hi somnia rule choma leminin chenna in pathum anola in paruk din hmun hlau oma an om boka tin kum sang hi somni palia mail thuma lemina wang bokin nunna chan mi som pathum an oma lim ena lemina wangin mi parukin nunna anchana salem venga mi pathum mechia pani le mi pa pakhatin nunna anchan bok falkona leminin chena in pakhat anola mi pani in nunna anchan tin kelsi le lungleya lemina wangin mi pakhat veve nunna anchan bok ani aiboka mi pani anborala pulpuya leminin in pathum anol bok juni thum sangni somni panga a dudarshan news in atarlandanin tunai ra surna sa awanga mizoram hun sang sanga chia na thlenga wangin voini thleng yan mi panga in nunna anchana mun zanga sumkwa pariyata lemin le leitol chinchia ani to bok state emergency operation center chinchia danin may ni somni pali achanga june ni thum sangni somni panga thleng yan mizoram hun sang sanga lemin na mun zanga sumkwa pariyat chinchia ani a lemin awangin hun za sumkwa kong apingbok lungrem chim mun za sompakwa omin thanmual min pathum a omboka leitlak hniam na mun pasari le electric bantlu pakwa a ombok ani lemin awangin chena in za sumsari pakha chu lua zui tak lawin a chim chia a lemin wangbukin in zani somli pali chu lua zui ngam lawin rausan ani boka tuiliana wangin inza som pakwa chu rausan ani a hengchena inchan te hi wantlang hola te le anchung te in hnai waya te hunrem changa te an om mekani hengchia na thleng sang sang kan tarlan ba ka hian khukar kong in kalpo na kong poimo tam tak chu kumtin lemina wangin zo ngam lo tam taka oma mi puini timcha khai zun na le nun phung na sa takin ahong chhin ani hetiang chhiana tamzok kanrama thleng hi mishing siam chop ani na lai tam tak a oma mi pui kan pung chho zela in beng bel na mun cha zongin khopuya mishing kan pung chak so thle a khopui a to thle a khopui changin a kentel kong pui lai zau le in sakna ata naram ngo kan chhia te hi chhiana thlen tu alo ni reng mai ram ngo kan ti chereo hian tui hip tu thing kan chhat mai ni lawin le hip khom tu ati chetelani di sha ila hetiang le phur khom tu le hip khom tu thingkung kan ki hian hun tam taka le min alo thleng ta thin ani in sakna mun

0: Dur tan film kur achul he boka hun oil tuka in lian le ri tak tak kan sak chin te lung in kho da na zir le kan khoi dang lam dan te hi chia na man rua an lo ni reng the ti she thar liang u amalama kan soi to ang khan le minin a ken tel chia na tam tak hi khwa rel ni ma se mishing ina kan siam chop chia na thleng tam tak a om ve bok mishing in engtin nge chia na kan in siam chop kan in siam chup chia na ani emo khwa rel chia na lak achang hian engtin nge kan himang kan in ven the na turin engtin nge ma kan lak dan turte ngai tha ila pakhat na chuan leilung hi khoi dang lam ani ngot lo chuan chia na a thleng kha thle a ruat tui alo tlak tama lein tui a pai the chin a pel hian adia koi ta china tlak le phei chu anala lemin emo leitol emo a thleng ol sam ta chin in sak na tura tan leilung kan khoi dang lam ani chuan kan lei dana film khur tlangila ding lutuka laite in mun lei na tura tana khol ngor na lutuk man lo ni se pani na in mun kan lei donin mithiam leilung zirmi geologist ron sham shamila ani hian leilung pian mang lemin to na nu ani em in sak na tura kan than le a che vela le che le tla hniama omem ti te an endika ahim tok ni a an ngai chuwa kutthak chinila in mun le do na mithiam le lung zirmi bi kan ron thelo ani po in a lai do na chuan ron sham shamila ani in le lung in kho dana zirte kan in mun lo ram le lung a zirin ruah man na fel fai tak nen a lai dan tur an luan anga thiana kan to chin tam tak te hi kan pum pel thei don ani pathum na chuan tuiluan kor mu mal lo awanga chhia na thleng the ani a heng tuiluan kor ruwa tui alo tlak tama tuin luan na tur mu mal anei lo chuan kan tui che pai na in luan na tur kong mu mal zo tur anei lo chuan arem lai lai ya kwa a shewin le chung ri le lung khi le lung ke kara alu tok tam tak a uma a le lungin tui a pai zo tok a pela le min le tlanhiam a om ta china kan in le a che vela tuiluan kor cha mumal takin siam chewila hei mai ba ka hian tuiluan kor nei sa ala phui cha em kan tui che pai na in aluan kunga ko sheu ane em ti te a kha to kin thli thlai rengila kan kum thlang te emo chen om terama kan tui chia luan lu ti ringut hi a him ber lo ani ti i she tharang u palina vok le ar vulna atana kan mun thlana fim khur le a chul heng kan ran vulna hun leilung ran ek le tha kan ti te in achia pia reng chuan kan ran ek ka chemicals shang shangin le ati min du le a tui aluan lu hian a e he ma em ema mun tam taka le min thlen tu ani thei fo pangana tuilan mu mal taka ne hian ruwa tui leilung chunga luang lu dral mai tur tam tak avenga lemin laka invena poimo tak ani ti shetharila tuidon mumal taka siama akholna ne cha ka neilo ani poin tuiluan kora luan lu tirin isiam sham shamang u parukna fura injan ma in kan in le a chevel a himem le tol mai turte a omem kan lungre ma apuar emo akhi emo a omem ti te enfia ila tuiluan na tur mumal tak siama sirpolina khu hul tumila mani a malak dan tur kan shamai lo ani po in rahman na min siam sak turin mithiam jok te iron she lawang u tin heng kan soi ba ka hian Aizawl municipal corporation chuan Aizawl huam chunga July ni khat atanga October ni som thum pakhat chung hian Aizawl khopuya AMC huam china leilai tur akhaplat ani di kha kan chetel donia heng achunga kan soi sang sang te achang hian mipui ten kan ti ve theina zon chuwa malak tum zelila kan in le lo him na tur le apoi mo ber mishing te nun na lut tak cha na om theila ka kan him theinan film khur tak le fing taka mathirin in le lo dinila ti chuan ram nuam le chena nuam idin zelang u kalome
1: tuna kan ngai thak tak le min laka kan himna na mi puite mo phurna min ril tu kha aizol ti khotlang om lalrem ruati research scorer ani

tu na kan ngay thak tak ha karon la ne ti la ni ron sa tu ka siler in zuali ani isu nang ini ti la kan nga thavela thunga juli ram ruat puin ron sa ang

tunak na itlak tak ha min nar lawla ti lan yaron satu kal fak zuala ani silarin zuali ranzai vele thunga lalpa nang kangai che ti la ransang

kan ithak ta khal fak zulan zain ka faka chati la sak ani a chuti jong chu tun chum zai rem moi hun pathian fak na hla juli rem ruat pui la fak zul le sil rin zul le sak ang ithak the de chu ani a akaswani izol atanga ti chu ani ai akaswani izol ne chundar som pan ni le chan ve ni ton chon ram ngai hla kan ngai thlanga tun chuma hian ichil sang lu la ruat diki david ro sang lian le langeng pui to chungte zai kan ngai thadona kan ngai thlama sak ber tur hi zoram lungphang suti la ania ela hi rual thankhuma sak chuakena phuani in la ruat dikisak ani

tunak nang ithlak ta kha te ulo mei ti hlani yaron sadu ga ichil sang lura ani choilai zo nun moi ti la kan ngai thak sun zo manga dangeng pui to chongin ran sang

tunak nei thlak ta kha choi lai zaw nun moi ti lhan ya ron satu kha langeng pui to chong ani arong mei ti lha kan ngai thlanga David Rosang lianan naron sang.

0: Laudina nia hoi hom lo om da nia nang ni chu chu kyang chan om ve reng reng lo tur ani tin adot lia chuanin kan nung chang te hi mawi takin kan om tir thei ke ma ni hi kan in thunun the ni ti sia treng tur ani no pangte so an dan lom in hlei ro se ten ti china ti ro au beng chen vok vok te kan no pang ni chuan athiang mo te kan ti mai thina ma se chu chu ani vek kher lo ani om ze nei lawate rak vok vok lo turani au vok vok lo turani tul mi alawa chuan nung chang moi lawani midang ta na beng ching thei ti sha turani mo mi ten phone an man laia lo beng chen vok vok lo tung vok vok te ka ti turani em
1: Ai.
0: ani lo ti ro u phone atang khan mi ron biang te ka poi mo the ya mi ron sui te ka in nu te mo puitling khan an she lo the ni apoi lu tukani e a hoi hom lo hle me hei chu he no pang chu hoi hom lo hle me anti dei me don che uni chu mo phone na changa ron be tu po khan e khai bula mi no pang kha beng cheng lu tu ka ka soi poi she thei mi te te me don ne tro ka wang khan apoi em em me ni chu wang chuan mi phone man lai ten ring te u dewa lo au vak vak lo tu lo tung ve vak vak lo tu ra ni mi phone an mang kan bul nai mi ten phone an mang ti kan sha chuan in kan lo ngoi deuh turani kan lo le in sum sham sham turani a vashil du phone mang tu kha anuin phone no mang ta se thil shil tur kan nei ni pon phone a man zo hun kha kan ngak sham sham turani chu chu hoi hom na nung chang moi takin nei theina tur kha ni a tin poi mo le em em dang pakhat chu mi te bula in omin mi zinga in omin har lutuk big lo turani mo har le lutuk lo turani har big lu tuk ten she chinem tiang kha nom chin tlan kwa char char me te tro om ngai na she lo te me te nom china mi thil te e dil po dil ma salawa va khoi tok te kha amoi lo ani in khoi cha ka mi toi ste kha in va khal cha ka ni pon he ka lo khal the ngem he ka lo khoi the ngem ti in dil ma sak ze tur ani a chu chu nung chang moi tak nei na ni a tin mi in e turan pek chewin in lo e chak viam ani point hap buan puan lo tur ani mo ti bon nuai nuai te khan e lo tur ani a in lo e bo pala ni point nang ma nin in ti fai le thin tur ani kal san de lo tur ani kan thil e nak chok te kan thil e na te lo tla the no pang kan la nia ti tlak pal te po kan nei the a pui tling te pon kan nei the chuan no pang phe chuan in in lo nei pal the chung chu kal san tur nge ti fai tur kha ngo ti fai zel tur ani tro kha kha poi mo em em boka tin adang le a chuanin in ngai thlom takin mi zinga kan om tur ani ka theiber ka sheber ti ril ru kha put lo tur ani mo e ka chhian pa puna ti theyang mo ti ril ru kha put tur ani ke pun ka thiam chang ka chhian pa puna thiam ve nge nge chu wa chang ka in ti thei ru tu don lo ti ril ru put tur ani in athen kha chu mo cycle tin khala an in ti thei ru tu ka an chhian te ni ti thei khum an tlang koi zoro zoro tlang koi zoro zoro chak de uten an tlana an accident pop me thei na ni mo kha wang khan chapo te kha chhalawe in ti thei te hi chhalawa kan in ti thei tur ani mi alo kan chhian te in ti thei thei de chu kan ngei de uthi na ni tro u ni em em fa o mi pa han an tam le zo te ho in ti thiam de u te in ti thei de u te khatya kha nom chhi na an ngei um du em em ma in ti thei de u te in ti thiam fal big de nang chu thiam lo ke ma ka thiam khoi khoi khoi khoi ron ti zo chu tho ang chi ka chu an hoi hom mi alo ti na ni mo chuanin a poi mo dang le a chuanin mi in min biakin zoi te te chan lo tur ni zoi te nang nin chang a em
1: Ai.
0: zoi te te in chan lo tur ni sia thamen chan nge nge tur ni mo sia tham pu a chan lo kha chu anal lo em em ani amoi lo ani no pang chen kha chu kan han bia ma mi tu nge ming te kan han te zoi em em in sia the lo khop ten min chang a kha tia kha chu an polite lo ti na ni chu wang chuan nang ni chu mi in an biak cheuin pui thling an ni emaw no pang an ni emaw sia thei nge turin fia fai that taka chan tur ani ring dewa chan po ngai chuang lawa hetia kan in biak na kipa ngai hianin in chang mei don ani chu chu a poi mo a khoi hom na chuanin khang zong kha in sia ta ngai a chu chu mi chu in ril ruwa khang kan soi tak remote po kha in von phot chuanin no pang hoi hom takani hi an tianga mi in afan fel em em an ti don cheu ni chu mo mi hoi hom.

0: nghĩ là lẽ apoy mo na te kan soi le em vangin nghe kan polai tanga em vangin nghe kan good manner kan nei reng na chan tur em vangin nghe mi te kha chate u dewa kan chan reng na chan tur kha mo i ama sabera chuanin i chung kam moi chu adong song tu ta khan sia tan wam chin ni tiro u ani em chung kam moi chu adong song tu ta khan in sia tan wam em em chena i mizo pi le pu te chuan mo mana po lampui chang khata mi an be chengai lo an ti ni mi kan tok thut ni pon biak chiat mi alo tu kan mel sha te an ni emo ni lobe mo biak chiat mi alo tu ran ti mi zo pi le po kha no sing khop me te ro u kha wang khan nang ni po in mel sha te in chung te in chian te bazara te in lo mo ni chuan in chat te wa in biak tu ran ni chan du lo ni ne te kha ti tu ran ni em chan du lo ni ne te ti mi alo tu chat te wa me kha biak zel tu ran ni chuan I bazar ate in low bazar ta door nei tu te tikhan thil in low le don ta ek pi heaven moi veng zat man nge te in low ti ta chuanin a door nei tu nu khan lo chan du mi a lo che ko in nge thi nem a nge om du thi na ni tro chu wang chuan ania nya nang ni po khat yang kha in du mi a lo chuanin in ti mi a lo angai te na ni chu mi nan biak chewin nang ni pon chatak in in chang chi nang nang ni pon chan chat lo kha in du mi a lo kha khatyang chia khanin ke ni pon I mi te thatak takin kan chang chin turani adot lia chon mi zo thu fing kan sui ta sa sa pakhat ka sui le don chung kam tha in sia la man tin chi tong ai em chung kam tha in sia la man kan ti chin ani tro om zia chu inge chung kam tha chuan in ti ne sia chu a man ri ngo the anga tro I fai ngai thwang ai em sia li sia em ma ngai nang sia li sia em sia kan sia ni tro ram sanian pui khane tungkam ta han indonesia kha waman top the anga tiro u makin thi em khatyang kha engi tungkam tha in sia la man ti chu thu finga ne engi om zia kan ti chuan mi te that taka kan va bia ka mi te that taka kan va dor hian kan tan pu alo tha che na ni ti na ni mo kan tan pu alo tha che na ni kan tungkam that wangin ke ni pon mal som na kan don pha the ti na de ani chu in sha thia mem chu wang chuan tungkam tha tak kan mang chen turani ti kha kan zir le turani a ni enge mi huat zong turani ti shreng ma chung sia soi chat ang che le kha ti mi alo turani ne chumo chuanin mi han nge ri ngot te kha wi kang nge chat in tin ma chan min ti lawa kang nge chat han ti ri ngot te kha swal sa ka chuwa chang khang te kha ti mi alo turani a khoi hom lawani mo a polite lo thak lu tukani mi wange ri ngot te kha ti mi alo turani ne chu chuanin ange midang te sha thiam na te kan ne angai kan polite don chuan midang sha thiam na kan ne te angai a mani masia lovin midang te din mun le an ril ru tu sha thiam sakha poi mo em em ta ne e khai ge ma ri ngot kalawin ngai thu a ka chhan te po hian chi oman lo ti anga mo ka chhan te po hian in an lo du veng a te na ril ru te kha put thiam a poi mo ti na ni chu ge ma ka du lom ge ma ka cha ka lom ti ri ngot te kha a polite lo thak a hoi hom lo thak ti na ni chu chu wa chang kha tiang ril ru kha put lo tur ani e ka chhan te pun an du veng ka chante po hianin anchak veng ka chante po nan e ve cha ka nga ti na ri ru kha midang sha thian na kan ne angai the na ni chu chuanin a hoi hom na sim sim he mizo kan ne chuan kan ni na ni ti sha treng tur ani eng nam nge kan ni kha
1: mizo
0: o nan ni le mangai nang eng nam nge ni
1: mizo
0: o mizo fe fe kan ne tur o mizo nam te chu kan polite em em kan hoi hom em em chin ani ti sha tur ani man lai phe chuan mo mi te an han tlom ngai na han polite em em khopa enge khwa te chia tok chung kwa te mi thi te lo om ta se an tui zong zong ten choi sak vek tun lai han te pa tui her ho me tur te om lo mo tui khura mi tui choi ze la ngai tui khur ka hlat to ka om thi na ni chu mo hlat te wa om thi na kha da mi ka tui an va choi sak wang fang an ina te an va da sak vek chen mi rong an bol na tur kham me an tu an tu khan tu lai chon gas ang te ala om ve lo ni chumo man lai chon gas ta kan han lighter ra ta kan ti al me ang kha lo om ve lo chuma chan thing an tu chu chena ni ina kha thing an tu chu pa chu chon rung an bol chena ni chu chu wang chan thing te kha ngai chin sia thing tu tu te kha ram noi mi thing ten form sa ka fek chena ni chu wang chan in an tlom ngai em em an polite em em a tin sa an nei pun an mani chung kwa chaw tin an ei ngai lova chen om te kha chaw me ten su ave nge nge china i kho chunga khan saka pan om pon an chung kwa chaw in an ei ngai lova khuwa khan anin sem vek china ne an pulai tin ti em an mani khan du chon an ei the reng atiro ma sen mani chaw khan ei lovin khuwa me te zong zong pu khan sem ve china ne chu chu wang chuan mizo kan ne chuan kan pi le pu te lo ti dan than ang khan tlom ngai na kha hoi hom na mo hoi hom na hian tlom ngai ni a tel tlat ti sha tur ani chu chu kan ti nge nge ke ma nin kan nu na kan von nge nge ngai ti na ni chu chuan e thil tha tok dang kan sui le lok te ang in ta na tha em em tur no pang hoi hom tak in ni the na tur tlem te ka sui le do din ning to em ning lo mo in fan fel em em alas na turin thil kan sui le lok te ang e chil chateu mai chu chu three magic words anti hi omani cho magic chu in sha em three magic words three chu engza nge pathum tiro u three magic words anti hi ma chung te chu eng tinge kan te chan please ania sorry ania thank you eng eng mo please
1: sorry thank you
0: oh kha ka sap tong ve kan ya mizo twin please sing ti na nge nyang le mizo twin nge please sing kan ti sang ti nge oh khong ai takin ani le sorry kan ti sa nge oh ka ti pa in fan thia me me thank you
1: hello me
0: oh ka lo me heng tung kam pa thum te hi magic words I thumal magic ani ti chene magic chu nge mizo tung a han han le dan fak tu ka shela wa ti ro u magic ti chan kan ril wa na fia mizo tung ang me kan phan ania chu wa chan soi fia kher po ngai lo tura kan ngai ya magic thumal pathu man ti te please sorry thank you te kan mang chin tur ani he mi kan man chan pho chan no pang hoi hom tak kan ni do na ni mo please chu khong ai takin mi thil mi kan dilin khong ai takin mi lo pe khong ai takin mi lo ti sak mo please in mi lo ti sak please in mi lo kal pui please in please in please in khong ai takin khong ai takin khong ai takin kan ti zel chuan min e khai no pa khoi hom takani kan ti sak te ang kan chan pui te ang kan pe te ang ti na rel run pu don ni lo mi lo ti sak ro order mo twa wat ti te mi lo ti sak ro he rang takin mi lo ti sak te kha tyang kha chu ngai kha ka nuam nge nuam lo nuam lo ti ro u ani le please mi lo ti sak te tai la in ti cha ka ngem ani le wat ti ngal ro ti tai la in ngai kha ka nuam in ti ngem ti ngal po pe om lo wang ti ro u pe om lo number 2 na kha ni nge kan sui kha
1: sorry
0: oh sorry chu ka ti pal ti na nya thil eng nge mo ni mistake kan nei the mission kan nya ti pal kan nei the ni chu wang chuang kha nga khan e ka thiam lo ni min ngai dam lo sorry mo sorry kha kan ti chin tur ani mo thil kan no ti che pal mo thil chalo te kan no ti pal ani pon e sorry ti kha kan mang tur ani kan miss te bula po e sorry miss ka thiam lo ni sorry anu ka ti pal ani ka ti pal ani ka no min ngai dam lo kha tyang khan kan ti chin tur ani chu chu no pang hoi hom te ti dan ani tin alas na kha inge kha to ber na kha
2: thank you
0: eng ti mo
1: thank you
0: oh thank you it's alara ni tro oh kalo me ti na ni mi zo phi chan kan mang na se me ma nam dang le pon an mang na salu tuk thank you it's sap tung ani me an ma ni tung ze len thank you kalo me ti nei chu an nei fe ka mi zo pon sap tung man ngai la vin kalo me kan ti the ni tro kan lo me ma vai min thil min ti sa ka wang te kan chunga thil theng kan lom em em awang ten nu ten thil ti milo le saka nu ka lom me pa ka lom me te kan ti china ti ro u a pi ka lom me mis ka lom me sar ka lom me te kan ti china he mi thu mal magic pa thu mi kan mang na sa em em a please sorry thank you te he e no pang hoi hom ta kan ni the na tur ta na magic pa thum ani tel ti na ni chu mo no pang hoi hom kan ni the na tur ta na magic thu mal pa thum te kha eng ting e kha
1: please sorry thank you
0: en ban shem em adik cha please sorry thank you ti de kha in man chin chuan no pang hoi ho tak in no ni don ani chuan nang ni po tun huna chat taka hoi hom na chung chang te in ngai thla ka wangin in chunga kalom em em a thank you oh

tuna kan ngay thak tak ha hoi hom na ti thu pui manga marina dal ma somi ral te le anau pang te school pui mi te hun man ani a akaswani izol zerna ram hoi education broadcast on ti chu ani he kaswani izol ni dar khat le mi somli ni ta chon hindi film la kan ngai thada wana tun chu ma hian dil to bacha he ji tere america ha ni le notebook film la te kan ngai thla ang

0: Când am făcut banca, n-am făcut la aplicat. E ca să am sensu. Mi fiind copil, mi fiind că mi zău să mi zău fiind că am din mai e. Când nu la aplicat, se n-am dat un țin mai e. Mai zău, dacă ta e dăm ne-i lău de. Mai zău tu, umiet lău de. Când se copil că vina tu. Când tăm te, mai zău, ne-i na in ne-i țăta. Tu mă, rirul lău tu dăm ne-i lău de su. Am să-i viu că vina. So man soll nur noch nun die die Hirnin. Kommen wir nicht hin, ach Hirnin, wir schwingen dann mal Hirnin, um und an was auch, lehnen wir sie an.
1: Akashvani kum somkotlin lomna hi Aizol vana pa hola ro pui taka nei chhun zomani a Akashvani director and cluster head pudi arle ro pui chuan kum somkotlin lomna hi ro pui taka hwai hot ani thu soi
2: Hule phalam ngivin tak tak te la phu tu te sai ni te sa tong man do su la emotional intelligence and regulation nu nau chau chuo tu kin de ki nei le so yi zui qiang mi de sai ti de lang ti de ni ti de cha ti de qiao in an chu yi ku mai ban ku qiang kan fa long tak e all in dia de thok de hi ni lo an in ti le ni
1: Aizol vana pa hola lom na til mi shang shang artist le mi chal lang tak tak te kan correspondent ten an koma P. Beryl vane sangi MLA kom na ilongai tha ang.
3: All India Radio hi kipu ina kalong siya ta na chuan zai kan ngai tha a kan in oi him rina masi chumi pia chuan chan chin thar te kan beng ti bar tak tak information te kan ngai tha rina chuwangin radio hian entertainment ani pia hian information a peg na te din shian na knowledge min siam na te hi lo bong nu deuh deuh sela ni tam tak tan a chang kai pui lo ni sela na zong te din a khok to te tan kwa ma an so le zia ma tur te lo kuangin an shian na masa ber lo ni je te se chu yang tur ta na technology chang kam dak ani nge po ka sak pat san je se ni
1: Information and Publicity Department Secretary P. Betsy Zothan Paris ay lao chuan. Tunlaya All India Radio zu aluzwal zele niyati.
4: All India Radio hi kano banlaya pe chuan ka ngai thana sa chan chu kan no banlai chuan tun ma hey tv kan en pon black and white ang te lo nya radio hi kan ngai thana sa a tin zai thiam tun dai sham pe zai thiam ho te hi với những thứ nó cần phải sản phẩm nó chẳng chú radio à ăn hộ thế cần ngay thật thế nhá AI ăn bôi nhận bớt sồn na in này xấu dễ lắm với ni ăn in thân thể hi có lòng quê là thuộc cho thế
1: MNF General Headquarters Legal Board Member Nilai Zothan Sang my advocate to MNF Rajya Sabha MP candidate Tanrua Tania Vuin Khan Aming Athelut Ngal MNF Senior Vice President Dr. Arlal Thanglian Chuan Vuinan Party Pisa Namrunin Khoma Rajya Sabha Member Thannalo Omtura An Party candidate Tan Zothan Sang Mar Anrua Ti Apuanga Zothan Sang Mar Hi Purwal Khuma Mar Late Advocate Fanu Ani Chuti zong chu chenchin thar kan puan thei chu ani

tu nak nih tak tak ka loki le ro ti la it's lal dang lovi sak ani tu to pelumam ti la kan ngai thavela thunga ram lu na nam te na ran sang

Himzan ti thlak ni thlak ta rong sa tu te kha himza ti zai pol lung le te ani se thun branch u emzai pol ten chura sanga vuak la an sagilongai thang u

Tuta kang itlak tak ka e kai hlim ro ti lhan ya ron satu te kha an veng bran chu em zai pol ten ni mz e zai pol lung le ten leng leng in ti la an sakilang ai thlang u

ama kati ti gan lai thak tak rung sa tu kha efel din mo yin ole te jong su tun tu ma leng jem la mo ta tak ngai thak ho te te chu an lo ni ta hai ya ka zwani ai zol ni chan chin thar hindi chi dili tang lak chho ni ngai thang u

Beisei na shing e ngai thak ta ka Gloria lalmal so mi na sakani. Ram root kim lasak ngai thang ta lalpa mi choy dan ti la hung sakati.

engai thak tak lal pa mi chhui dan ti hla kha rem rut ki mina sakani lal rut moi hla sak ngai thano ke ta lal pa mangaina ti la hung sakati.

Ramrut kim lasak e ngai thak tak ramlak ding alatam tihlani lerut moi lasak ngai thano keita damlai ni hai tihla hung sakati.

chadang di kang ngai thak tak run sa tu kha te te ral te ani ole zai kang ngai thar hnung bratan jail thing linan emily ti asak ingai thang u

0: Hei hi akas vani a zolani chanchin thar achhiar tu silian sang puya Chief Minister Pulal do oman voin khan AIR kum somkotli nungphum ti khotlang akas vani station a hong Chief Minister Pulal do oman All India Radio cho zon na thlak in sui khom nam man ropoi mo tak ani ti a kar hla om nam sang sang te oi te tu ani ati Prime Minister Narendra Modi chan kumsom pani chunga sarkar malak na merthe te ham thanna tur CM chu an policy lai ri lani thu soi Chief Minister Pulal do Oman Voin Khan AIR kumsom khotin lungphum te khotlang Akashvani station a honga Akashvani studio zone le chan hun mangin Chief Minister chuan Isla Choimoi sak lualo lungdi la thanga Khovel mihring te huap zau ber pol la atling nia hriat thu soya Pulal do mahi Mizoram chanchina Akashvani Aizawl station a chief minister interview masak ber ani chief minister chuan lo lung di chu khovel mihring namtin nula tlangwa thlenga damchin te zinga ngai zong pakhat ai tam nei lo anom manglowa hriat thu soin ton tir ngai zong ne na in ne chat an tlem le a hriat avang he la hian mihring ta nuna hmun alu azau le a ani ati
1: lung di kam kam le ba ta na lo ta di ka e ka san san su mi fin kho ve lo mi fin ki mi zo sa mi lo fin man ti mai di kan nu la san ba se na dong chin ta yang ngai zong pa ka ta le ta ni lo le ngai zong tu mu mi lo bi kan se kho bi ka ni na tu kan ton ti ngai zong ne na in ne sa ta tu ma ri ru lo tu dang ne lo bi su an se bi ka ni na So man so ein lolo nun di di hiani. Kove mishin a hiani, mishin tenu na hiani, un alu a zau lehin.

Kalau ho, di kengai thak tak ron rim tu dekha Amveng South Unit Bible Society Choir te, ani. Chi ngaveng kau tron zai bol zai ngai thak tron sumang u.

Soi mooi na, di gan ngai thak tak ron rim to de ka am veng sau unit society choir te ani ole ti ti jong chu tun tum zai pol harem huna pathian phang la zai po ten an rem mooi tak tak an ngai thak ho te te chu an lo ni le ta he hi akashvani aizawl ani dar sar le mi nga ani a leng zem hla than hun kan lo thleng le ta tun tum a po hian in san mooi tak tak te kan ngai thau le don ani ama sabrin don a sei ti sir thing lina sakan ngai thado nanga he la ron thang tu ti chu ma moi te zo tlang lung le mi xian zo hming le ni peter street electric veng zo rem pui chan ma ri ma chuan na te thri an dun sugar corner le ke vanar ruwa ti tenu panar zar yemi te lo ngai thakatan ron thlan sakatin vi kung te om har ke bin west side zo mi hian zanin fm duty C1 Ming Liani English RJ B Rembui Mizo RJ Le Angela Lalom Omi Hindi RJ Teta Naron Thanga Tin Parawa Zema Boga Mi Hian An Thang Val Zu Lai Vela Atrian Lui Te Selesi Le Selesi Le Sipira athian lui te jong jong lo ngai thak tan aron thlang bokani don sei lo ngai thlang u

suilung len te ngai thlak tak ron sa tu kha ngai nu sangi ani ola in nathan pathum na tan chuan Michael M Sullivan kan nun hlui ti sa kan ngai thadon anga hel ha ron thlang tu te chu wala te nu ma moi te zo tlang lung le mi hian wala te nu pa AIR quarter chon pui pu zona te nu pa bong kon brigade siral din pui te nu pa lung le zo tlang le van lal nge ni ral te selem veng ai zol mi te lung ai thakatan ron thlanga vikung te om her kabin was sai zo mi hian zalin akas vani dung le duty ke la nun zri tan ron than sak buka chuan joel a dur tlang mel nga mi hian vasti te pui le te te dur tlang mel nga mi te vek lo wa thakata an ron than saka chuan pui pui le thang zel a telong thakata an ma nei loi puin aron than saka gol deni le ke lal ruwa ta thum pui aizola mi te hian thang mo ni le ngai siamite chungko thum pui aizola mi te lunga thlakatan an thlang bok ani kan lui ngai thlangu.

0: tun tum thalai de huang a chuan cha tha am ti tu pui mangin thu sei kan ngai tha anga hunon mang tu tur hi lal hlim pui tui khotlang ai zolami ani
1: lev in ni a kan topic tu chu cho cha am ti ani a aron sei tu tur hi lal hlim pui dietitian kan ni e amasa in cha cha kan ti chuanin I thil nung shim shim mina chakna kan neina atante tin kan chan len na atante shisel na te nun na atante tin kan thlak lo chan chau zel na atante ani dina kan thil e kha ani meya vo ina kan topic cho cha I am ti a cho cha kan ti lai ta khi eng beng ye ni ang ti han sui le do ni la cho cha kan ti hianin thil dang han siam chwa vakimo han le vak lam kha ani chang lowa ni dina kan e le ina del zia entinan bu te dal te be thai na shin chi shang shang te tin thai ra al tui sa bo nu te nat sle thil dang dang khang ang ho zong zong kha cha cha chan huam ve ka heng achunga kan soi tak ang zong zong te hi chak na min pe tu te ani a tin na na shang shang la ka min veng him tu te kan chan le na na poi mo em em te ani hlom bo ka ni kan e to hi from shang shang a mi thiam sok te chani nan chena chung ang chu a minga food groups kan ti mai china chung ang te chu lo soi zoi zoi ila masabera chanin cereals le millets kan ti a hemi group a hianin rice kan ti te wheat maize jowar rice flakes kan ti ang hau te kha a oma chung ang hau chanin energy te protein vitamin b iron fiber kan ti ang si te kha min pe a tin adot le a chanin pulses le legumes kan tia heta hi chan be lam chi te dal lam chi te kha a hwa ma chung ang chanin energy kan ti protein iron fiber vitamin b chi shang shang ang chi te kha min pele boka tin adot le a chanin milk le animal products a khanin group an ron chen le a chung group a te chanin bong nu te te doi kan ti ang chi te tin cheese te tin animal lama sangha arsa ar tui le sadang shang shang ang hau te kha huam le veka chung ang hau chuan in calcium te iron te protein te riboflavin kan ti ang chi te kha min pe le boka tin adot le a chuan vegetable kan ti a heta hi chuan in thlai hna hring te thlai ra ang zong zong ang kha huam tel veka I ni tin a kan e chin alu te po mo mai te tin bean te an cham be hloi te pon yang mai an te pokha te ang zong zong te kha hemi group a hian an ama chung ang ho chuan in fiber te calcium te iron te folic acid carotenoids kan ti ang ho te kha min pele boka adot le a chuan in fruits te kha ani me ya hei zo te zong zong ang kha hemi group a hi chuan om the yang a chung a chuan vitamin c te folic acid iron fiber carotenoids kan ti ang ho te kha ani le boka tin atober a chuan in oil fats sugar jaggery hei gordai kan ti mai te kha ni a tin nuts chung ang hau chuan in energy te iron te protein te omega fatty acids te kha min petel boka heng a chunga kan soi shang shang food groups kan soi te hi ni tina kan soi na a hian in group dinami pakhat tel hi kan ei te cheu the chuan in kan taksa a cho cha shang shang ama mo ang te kha a mu tur ang chi te kha a mu phadona ni chu chu chuanin kan taksa ati chakin natna raldo tu te pokha alo ti chak sot don bo kan ni chuanin vo india kan topic hi hlom ni in han chen don ta ila ma sa zo ka chuanin cho cha no ban lai changin ti in karon da atun lai khovel changkang chau ze la hianin mitin me hi kan boy to em ema tin nu le pa te po kan boya fa te tan hian hun kan nei tlem to tak emoti thei tur ania na awang ti in du ang tokin fatitan hian hun te kan petam thei to lowa chuta chuanin no pang hianin an lo tur pha theia tin ni tin khosak na a chumi pya lama chuanin eile in thlengkin hong kha a nei thui thei em em a tun laia chuanin kan boi luat lu tuk awang hianin thil ol sam hi kan zong na sa em em a eile ina po no pang ma ni a leile in le in siam thei lo le in ngei twa thei lo te po hi nu le pa te hian ina ol sam sam te kan pe mai china tin chung ang chuan in hun te alo he lo boka tin siam te alo ol sam ready made foods kan ti ang hawi kan nge kan pe na sa em em a chung ang ho kan e reng chuan kan e in sa chuan in kan taksa khanin chatpui a in chatpui

kha ani dam zok dona chu chuanin thil tlak chhamna deficiency kan ti ang te kha athlen theia tin no bang te in thau lu tuk na obese kan ti te tin chin thau bo fatty liver kan ti ang si te kha an nei ol sam em em a kan phim khur kha angai tak zet to ani enge modi changa han pek veze han eitir veze te kha chu apoimya lawa amairo chu chu e pianga me te tin tifina te pairen tir te kha an taksa in nasa takin shise na ko nga khanin ngong ale nei the don ti kha sha ila cha ome tin no pang chu an la te deu la hianin an ma ni a du than thei ma a changa nu le pa emo enkol tu te ina e tur kan pek dan te tin kan than pui dan hi apoi mo in an ma hun kha shil thui em em a noodles kan ti te chips khatia ang chi ready made foods kan ti ha zong zong ang te kha kan pek chan tu tuk chuanin nakina kha kha an run chan chau poyanga e khatyang te lo khan ti fin te cho te kha an e du to lawanga chuwa chuanin an ted lai changa e tur kan than pui thiam hi an len hun thlenga tam po khanin apoi mo em em ani ti kha she thar le ila tin no pan lai changa mi zo chu me kan ngai san tir te e tir te tin chu me si shang shang ang e kwa tir ve vek te en tin an chin hi khat ringot alu dal artui dal ti ang chi ringot nilau kan thil e piang e tir ve zel te kha acha a an ma ni a po cho cha tam ta kha an la lut thei zok do na tin no pangbola cho me le ei to shim shim te hi kan tak sata na achat na te emo achat lo na te po hi soi she ni la nakina an ma ni ina an len huna do an thlan thiam the na ko nga khanin an chang kai pui don em em ani ti chanin lom ni na cho cha pui tlinga ti kha han soi le ila puitling zok po hi tunlaya chan cho cha e hi kan i shil non fo hi angai to a kan nun phungin azir lo wang te po ani anga e le in le kan nun phung uluk tok lo wang hian in natna kan in siam te po hi atam to em em boka puitling zok te po hian zir tur kan nga em em a cho cha kan ban phak mai a om te hi kan ngai lu tok lo wa ngai lu na chang kan shil lo fo china hengi kan tai mak tok lo wa nge thil ol sam lu tok kan zon na te po ani ti la asal om do be antina thil ol sam zok frozen foods kan ti te package foods kan ti ama kan soi ang si te kha kan e na sa to em em a no pang chang ni lawin puitlinga po tin kan e pya lama hian e hun bi mu mal po hi kan nei thei to me lo ton la ya chuanin kan ni tina kan nun phung kan lifestyle hi enge kan thak angai to tak zeta zinga te chen kha chu thil emu mal man lawin na a te kan kala chuna thil hui mer te kan e le chuka kha kha kan taksa khanin alo tora a shi sel tur ang khanin a shi sel lo pha chin ni chu chu wan cho kan taksa hi kan do thiam angai to em em a ma ni in lama thil siam nge te atam the ang ber e tu mila tin na tho na a te po ne ang su ti fin pai te wari la tin chu me te po hi a ching rin reng te hi shi se lawa kan tel man nu man nun reng te po hi lung shi se na ta te po khan a poi thei boka chu wang chan in man bang man nun tur om lawa atlem the ang ber te man zir te po kha a poi mo bok ti kha kan zep tel le boka tin zuk le muam ri thei thil kan tin sa chuan in kan cho chai khanin a tho tur ang khanin kan taksa khanin na kha a tho lo pha china chu chanin cho cha nutrients chang chang kan hu tur ang te kha kan lo mu lo pha china ni chu chu wa chanin chung ang zong zong zuk le muam ri thei thil te chu kan thei chin china khan in su mila a chale bokang heng a chunga kan sui ta zong zong chang hianin cho cha kan ti te hi kan lo ei rengem kan chung kwa in cho cha te chu kan lo ei em ti te kha lo in zo ta ila ato bera chanin e tur chang kang ringot te atui me ringot te hi cho cha ber ani lo ti kha she thar le ila mi zo chu me kan ban pha ka om chi shang shang kan nei te tin hun bi nei a thai le the seasonal foods kan ti ang chi te kha mo kha tyang kan mu the ang ang te kha ngai sang thiamin e ve ze li la chumi chanin na sa takin kan taksa khan masona athlenanga chung ang chu chale si sel kan ei chuanin na na shang shang laka min veng dom bokani chuwa chuan min ngai thatu zong zong te

0: kong a le thlan kong a midang te kong di kom hu tu ni tum ze lang o
1: cha cha ye yem ti thu bui manga hunon mang tu kha lal him pui te khuatlang aizol mi ani ole tuna chuan lem chan ngai nom takkan ngai tha anga ini na chiang ro ti thu bui mangin mzu mizo department de chuan hun anon mangang
2: kum sang ni le som panga fa wang lai ni in aizol khu a veng pakata chuan anwai me president le anveng paron pukotanga chu taite sena section tui khurkianga chuan anin to ka
3: ehe pumuan khoilama nge i tuan dona
4: a hei sarkar chol ten i thausia wai me hoin voin chu mai tha in sakthat natlang kan thong chu kan tia
3: alo ni mo in ti tha le mai in kom thang pingori in khatero
4: nie in nu late po thing pui le me vel boi pui tu ateron chang heng he se du thu samne ang chu nang ni tlamai thei chung ko
3: e te reng mai mam boi te po an chol lai ania karon ti don nia
2: pukotanga chu in athlenga anu pui fanaw te chuan cho ei anlo siam meka
5: e ilo ho ta mo mami hei ipa chu phone kherangai lawang o
3: a patling thil poi mo boi pui kan chuwaka han phone ngal zung zung zelangai leinem ahuna chuan karon ho em em ang ilung phang ma deuh thin ani sang pui nu
6: kapa po hi jingkara engma soi lawa chuan nu li ching sia e ho hun tur ta shat ve chak omalom le
5: nu grill jam tu chuan pe tu em
3: ithau chi animo mam boi hi chu nupui tan ie om don deu chu ni
4: e pa ama longai jong ve deu tu te pohen mo a mel ba gan du long e
5: hawe mel chat phot ti chuan tu ma mi nyai big lo
2: chutian chung kwa anim fiam bor bor lai chuan puko thanga phone chu alo ri bol bola
7: hello hello puko thanga ani em
3: o ni e
7: e mz01w24 hi i motor ani mialem le
3: e kan motor nge ni e enge ni ta
7: a in driver ro kimahan kan motor hi asua kan motor ding thale le laiania asutni amala kha atlan le ta dei sia ma se in motor ani ti thatu ten in number hi min pehlo ma karon betop mai che ni
3: e awazia lo ve mole amuna nge karon en pui veyang che chu
7: ni e tuna hian traffic police tenen thil thenda kan zir chiang me ga hei zotlang biak in then ma khan kan ome
3: e athat lo chu milau ngai chang do nia
2: pukhatang a chu ana phone biak lai chu da in anu pui le fanaute chokalama cho ei tura in bo chei mek ne na chuan
3: sang pui nu hei kan veng biak in lama kan driver in mi motor ding thale hle lai su ni oma michael nen amun nge ya han kala tul that mai
5: oi avazia lo ve asu chevia wem le nu ka ti reng kha kan driver rk hi chen mai mai chi ni lo in lak tom ngei lu tuk bo hi engani lo nikina phe chuan mishing ti hial la su in karing ani
4: kimi chu ting an ting ai lo ti soli mishing je pakhat nia lu thianga phe chon che solo lo lo
3: eng po ni se ho mama cho hi bar sok sok ila i han kalang miang
5: ni e han en ru mama kha i bai du ber mai an bai kan siamania e cheuro
2: zautlang biakin bula chuan pu biak dikha rin omale traffic police pakhat chu car pakhat ma anding rana chuti lai tak chuan pukho thanga le michael chu motorin anlo thlenga
3: e nangma ni hiem ni miron phone tu
7: o ni e pu biak dikha kan ya hai hi kalia chai thlathum liam ta kalak chau kha aning heng he
3: ani tak chu mole hei a chenhle ve le maya
4: kapa anunglam dar thalang poke ni so engtin tak nge ma sutle a zilo hle mai
7: mit nge ya mutu hi an omlo ni oma ama ro chu athom thret no tlan chuak te chu an omani oma
3: azialo le mai kan mo liu liu ania
7: nie lia thai khal tu an fel lo chuan atur tu kan tam thin reng asin
3: pubiak i motor hi remiti chuan khulai dewa khon kan nauten workshop an naya hei ka fapa michael hian han khal tha se abak chu phone number le address chikim in peila ti chuan ka ingai dam ton mei donem ni
7: nie patin taka han in dor sai hi tha ka ti bera heti em hian han chen lo phai se han biak pop khara cha ka tum san lo ma se a khal tu bo bok kan lia thai che bok chu ha chang thial bo bo ba ol te si
3: nie kan rk hi zong akele ol dai sia mama han khata che
4: kan sta dang e anung the emang chumo
2: ani chuan in in rem thei ma ya ngai la atur tu la min le khasia trul in tm
7: a patling le patling thata in gan in dor the ya pukha thanga te poin an ti solan pom boka an so yanga sia man tum te ni chuan kai ni tan uyom viau ma se mizo pa to in kan ngai chang me niang chu tiro puthang ani chuan kalia thei chu ikutaum se phone number chu han choi nga lo loila
3: e te reng mai lo ngai tu asu hey o ka number chu
2: pukho tanga teina chuan anu pui fanau te chu inchung secret khoi nan boi mal mala
5: nu khonge ge korbul dum kha om sang pui inau chu han pui te hei pangpar tui ka pelok lo sia athom no zong mu zo lo ani mel
6: hei ha athil eng mo he zong ring mai
2: chuti lai tak chuan pukhotang ale michael a chuan lo luta
3: sang puinu thingpui sen ha ngei me kha hanlum te
5: he in lo le der ani mo mama pa ka lau thong ru ang reng lu tuka enge chanchin
4: rinaina chene vio anom lo du khop mai an motor kha das tarania ala thar khop maya anung lam dar thalang ke boka a black light chi a petrol tank ki la back seat po chen karing siam tur tam motang kan choin nim vio ngeng le
3: ningot mai amai ro chu pathatak ani dong kha kan mela mu khan ain beng dai ram rama patling takin kan soi fel thei rame a choi lam chu kan ti ngei tur ani tlat
5: hui o azia lo tak le mai a ma se nin rem thei lo chu ko lom ti asin ri ru tong chai ne nen ko zui char char che wa lom
2: chu ti lai tak chuan kim kimi thien te hau chu an lo lu ta
5: pizai kimi a ome
6: e ma feli te ni reng in lo lu dru
5: kimi som turin kan lo kala
2: kimi chu in chunga tang in in chei fe in ron chu
5: nu moni chu le ringot china pa hi dil ro ke te chang kol ka nei ve reng reng le nem a thu shema nak tu mai ai kal to do na chung kimin chung chan ne nen tha chi kan tu ma sin chung kwa hun man hau te hi a lu ania
8: a nu a hau the e a rei don nei nem kan karo ke zoi don na lom kala ho har don po ni lawa rei lo te chaw ni mai dar kar ni vel mang turin kan be fel vek to a
3: kimi kha poisa hi la la in book vek to ni chon ti ngai na om lo baka ma filite gladis te po ain pe to viu le ngal hankal phot ula hotlai tum lo thung ula
8: yes pa kan lom lut
3: chuan mizo christian ula ini ti khoi huna po ithei hil tur ani lo ani lom ni
5: ho ni chang ye pathang lo lungai chu ke ni chan ho in ko mi chu kan fiam thu cha sang
8: pa ka hia e kan kal o umam lir thei khal thiam kan om si lawa war ke a om lo zui nang tali min han tha la
4: oh lo in ring room motor ka fati nu ngai
5: oi kim en te so pa mel so azau e
8: ani takso che cho mai a ma so zong ngoi ngai ha hai
6: khumo ka mu ve man lo e ani nge so
4: nang ni chen hoi zo om je pon shmi lo ni na lang zo ching le ba so nan den mang to reng reng su zo ti lo chona po she lo hian in khek du du ya mi zo ni zak ber pol in yo me tinge ram dang in lo pian mai lo le ke nin mi zo ni anom kan ti ve nen
8: umam mi zo ra mai om wang me mai ni chua phaira ma te khwan han om ta la mizau te chu changkang ti don lo na salutu
4: ipian ma de in sum don thil le jina thil wang kom tolong i chuk tho yang ai ni chu i chon mizoram borong nom zia le la pho tiam ten zain choi fo kan ram ngo le zo nun moi te hi ingai ngo ingoi ngeng le
8: kho pui zo ko om turin thin tlang lam lo ngai vel chan om hek lo nang zong ka u iram wachal veya kho pui nun nom nei po lo zo ka ni lo mo
4: ni mai te se hei gan theng der mai he ta hen chukula ho in du huna me lo khol mai don yo
8: ole dar kwa vela kan zawang
4: nuam takin mangdon ni mafel gladis ani wo
6: ani le le
2: kim kimi chu kolkata lama chuan a thlok pheita a kolkata chu darka rei lo te hnu chuan a thleng tamaya
8: thleng ve ta sha me an airport ti van ro pui te lul em
6: kimi helama o
8: oi shat min lo mua khlo chu ka van lom om lo la chu ka boy don lu tuka ni chi na po ka du lo chung in ka suitcase an lo khaya an taxi a chuang turin min ron kau thul
6: kha kha nia vairam chu mizoram anga ni lawa film khurte ngai sin poisa ipte yak chamo
8: o akcha e a khong e ka poisa ip kha we shat ka greng sia khong e om dei le
6: he nimo pickpocket an omalom an la ni don chu hanjong chhaleula khoya tingei da a
8: inge pickpocket chu hey ken kim vekto lom om lo hey ken kim vekto a om mi alo
6: pickpocket chu mi ipte a lai chenga thil lak ruk ching ti na ni mai avazia lo takin tingei da a I poisa te I da telem
8: wan e thak takin kal kong ka man tur ka da lo kathil poi modang phei chu ka sut khe sa ka khung cha sim sima
6: ati zia hlau chu vairam hi chu film khuranga chin te sin ni danga po chala ka du chu mizoram anga eng thol de wa han om ngam na chi kha ani don lawa nung lama mit nei anga om anga chin ania
8: e lo ni mo sha to turani chu
6: e so kan motor man tu chu lo thleng to lom ho I lu tang miang
2: tia kum ni zet aliam nu chuan ni kha chu pukho tanga te chung in kho man nei lai takin an fanu kim kimi chu aron thleng da lol maya
8: nu ka lo ho
3: ehe mam boi enge om zia enge ni mam boi han soite enge thilom zia tinge itra tak maya
8: pa nu
5: enge om zia tinge mam boi eng mai ron soi si lo
8: kanu sei tu ka van nga tak em
6: enge ni tangai kimte ichunga thil chhalau thleng em ni
8: nilave ka u chutiang lam ani lo
3: ani chon englam nge ni tangai han soi ta che nge I chauri jok
8: ai ka pa chu lampo ni chuang lo englo ania kanu ka pa nun uluk poi mo na le kan nam tlom nge na chungchang mi shil le zir tu fo chin ka tong tu ka ni ve sin
5: ing thil nge soi le han soi chang lo lo te
8: kanu kolkata ka om chung khan mo khil tam tak kanu na athleng ani ber mai
5: mam boi han soi chang ta che eng chu nge thleng le
8: ama sa in kanu ka pa min ngai dam shamula kati
3: tu ti ngai tur khopin engthil nge ti sual le
8: ah kanu sei chu nom veo lo ma se kakata ko omchung khan thil tam ta ka thlenga nono lukna chang ka sheme olawa katan chon khopuinun kha anwa me me ma chen lau kha ka hlaw ni be

0: atoy zongin soila ka nun chu shem hun tuk set ani
1: kim a shom ngotang
0: ni e ka thangam si lawa achan chu ama kha ka hlaw ani ber anuwa chon ngoi reng ai chon ti in in chen ka soya min vo zuya police mel chat ne cha thule ke yang chai barnula thu soya ai chon a thu soi chuan nei pui mozok don ti ti min shila
2: tunge ya a ming hian chil te boi ipa hian ani shem turin thei top ka chuang awangam zok ve
3: chuan eng tin nge helai mun hi ron thlen ta
0: izo tangwal pakhat li a chan ten min chan chua ka lom ka nu soi chan dan ber po ka thiam lo na in i aminia thingpui dora ka chol lain rei fe kanin hawa chumi nuwa internal ama ka lo zau lanin mizo tangwal pahni te chuan min lo pana sen ale pa pui an ni thule kanin biak nan lo shat ve thute an mani zui mei tura min ti thute an soya ke chuan a tira chuan ka ngam ngang lo ma se se na mita khan pathian mel ka mutlat ani
1: kim ti chuan engtin je
0: ti chuan ka zui ve topa sen ate in dum dum ve nga chuan ka om ve te topa ka chungchang chu ka chhan te le ka mizo pui sang sang in anshat nu in ma min lak puya mizo zir lai pol te chuan chu pa la ka chuan ke san file book ka ti chuan an man tange yasin
3: mam boi ka ril ru an hle mai chu pa ming le a chen na ingim chat vek ka du ani tinge chung te min sil vat lo le kan ngoi to in kan mangai em se hi
0: ni e ka nu ka shelu tu ka sin ma se ke ma nge hi so kho puya om du tu le har sad na te in siam tu ka niya mizo mi pa aya nam dang ngai zon kha chang kang ki thlat na nun ka nei box ya ka in de min ka sak e ma shil lawa ka tur chwa e mo ka ne the kha ka in ring a tin ni ti swal le de ra ni
2: i ngai tu dan tu ka thiam a swal na le nun kho lo top khok puin om ma ola hun har sa le she ho ma ni ma se la inu le pa kan na dam chung hi chuan swal na le nun kho lo top khok puin om ma ola hun har sa le she o ma innu le pa hi minpun se su min pan ra u keini lo tu bula nge inkal chuang le chu chu sang pui le mai kala po hi an sia ula ka du ani
1: ni e ka pa kan lo sia ang kim i chaw em eng thil nge thleng zel han soi lo lo la
0: ti chuan chala shwai tu jing a pakhat ro re la an ti chuan min chung chai saka karin le sia thiam phak ba kin kha adam pui asin dik tak chuan pathian au na chang ka singai lawa ma che pathian hian min hlat ngai lo ani ti po ka sia thiam ngal asin
3: mam boi mi chatak taki tonga ni chumole
0: ni e kanu police le kan boina zong zong te chu anmuan la feka heng thil thlinga wanga kanun chau tul sia te min don pui nuwa ho ka du le du lo te min zo ta ka du thu ka seralin ka thlona ticket le ka thlen na tur ba kal konga ka mamu tur thlengin min ngei to sak vek boka Guwahatiya Mizoram House te anlo belok vek boka engma ka boi pui ngai lovin an lo ti fel vek ani chu ti chuan hei ka lo thleng thei ta ni
3: ui mami avaro pui em i torna te pathiani na siani chu nalai te ila nem engtin nge iom tu na khan iril te achamim
0: ai kanu ka zia to lu tuke na ka thi ber chu karin na le ka nam ka lo pian na the ngel ve ka nam dang nun dan chang kang jo ka nga ka nga ya wanga ka nun ka veng him lo kha niya ka du ber chu pathian le nang ni ka chung kwa ti han min ngai da mula ti zong hi ni
2: e mam boi ka fanu avaro pui em pathian hi a tha ani hun tha la pe che a he in mi tui ne nai lo ra le kha nin i pa thil lu tang chuan ngei dam na le tuam dam du na che bak eng ma om lo a poi mo ber chu dam takai lo le le hi ni
3: ni e i pa su yang chuan khoi mun a pokal ula eng thil po ti ula he hi in in ani a ke ni lo tlan chana tur dang jong su i pa nen chuan kan ngai dam sa cha i lo ho le hi kan lo ma ni
1: ni e kanaw ma ni la he tu na chuan a pui tling jok ini ta kalom na berchu nangma mai nilo pathian nen inlo ho hi ani voina i har san na ang tok chan chua nilo mi engjan nge omang tu emo chuan tuna hian hlau le khu chungin a hun mang mai the sin ma che nang zong i van ne ni van ne zo ve ta lo hi engjan nge omang le
0: ni e ti ro ka u ka pa le ka nu ten chong chai ne le nun dika min lo ven ren chin na hi anjar ka zau ta ni hei hi alom nu le pa chong chai mi le nun dik nei te chu an fa te thlengin mal som na kandong chhin ani hi
2: mam boi nang ka mu ta hian har sat na then kha thi chuan mihring a ti chaka mi pui tinga siam thei ti hi ro di gani kalom na ber chu i har sat na manga pathian nu le pa chung kwa le mani nam hlut na i mu fi hi ani nakin zela po har sat na wanga thluk hlen lo i tum ra zel ka be sei
0: ni e ka pa min fui le pui tu ka nei cha che u lom pu zwala ti ha khan an ti dik ka ni kalau hoi ka van lom em
3: mami inbol na kan lumangi o imu ha dam duem nge thil ei ma sa ang
1: nu ke mang ka lo boy pui zo kang thing pui kan lum ha lang o
0: inbol chu cha kom ber ti chuan mu tha dam ving ving ka cha
2: e thing pui in hawila i u ma ma po lo ho tre pang
0: e ni tak khang hun lai min boy pui tu te

An liam so ta ti kan ai thak tak ron sa tu kha h zo sang le ni ani bia de kan lo lo di sak mel moi ti asak ngai thang u